0: kara yiri lelo lo kate ke ni ore ti kare me nyual kere ya ba ye mie ma muna ana penyo jwaro kengba o keng de gero leng o keng te o lu koma ma jwara ana penye adora yelo nono kara re yi ni nyoma kara no re mo ne dojo ane ati na me nyual le mara mara we kete pito o keng ko cha nyo bale na me bale yi tote keng ka kwil adon e kore ba ye chapek ai te gi hage ba bola che o mo a cho kana chen wi ati kena bala we so ba ye mo re mo lu me te cho Kami yang mewah dah ni, nyer biru dah kopi kau wah wara lim nyer ni. Mana nenu join tu tuan? Kau wara penguar raji lagi. Manyer, onu aku mewah lelu, ena neri wenya kau ni. Anyer, kala mana cuy cuy kau ni, kuno biru dah kira dah, oke kijo amitu tino. Nyer nyer yin, yin aku mewah kiri yoyon, cuyari peyeli, cendang yin dogin, acu wanekan. Oke kare dok chemo keng ona nanger wae kadwo chechere wao ke chere kadwo che doga wao ke doga kara ma che chwe kwene ma nye hatwo para para ne ka kira koba kom kape be hotino a ma nye ka kae be kwere chine chora mi chobe koma dere nga bude do ataro nga lele lok yelo adwo ke pe wa ke wi chero yer be de pere pere pere onino koba choma nina kwera ko ma nye hati pero ma chuar ka du kong dang ka chuar du dang kong wiki kare ka ni jo ni no na da na ha ma tarwa tarwa o keng lo la tutwal a tarwa o keng yela a tarwa o keng yela kara re pora nyoma nyoma cho no pe yela Be winya chuma chuma mi ote chaku yelu yan Keng dong tai woni an pe do anyuan Yira tarwa Jali ba neka turikan Tarwa ya dok turwa wu kero ada turwa Awe ku keng kare mene mene yim ta me nyuan
1: Si wada pa wot
0: A tarwa tarwa mi a kong tam
2: Konchi Ana mari Ana bera tarwa Limda yai borakan Ana mari tina bimi karatam Kami tamai te beru keriego anang ene nyual kan re ko mia tama mia kara me kuar di unu yela pinyual jue bo keng one ri yo nyual keng pe ke o bi nyu nya pe no na man

gino mo kati tung chi mister wang mai yenyo kore an ni mo achiel an do ka di chinyo we an lim pa war petwer la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la ri ro an achiel wot pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan ha An nan mon weng bok chele biye jinja chia berge tam ni gwak miyana bo iti ikin ge kono. Eto mon cha wang wini gen doma doma man tugi liye chwina Teng. Gena da ti ma yene. Ana chwina music mo ma gwa kona pa kerke nying miyana bo ibi locos man. Chiki kuma be, dan gu ponka nana ma liyat. Man na ke kana na pori ngara mo pori ngot beliti an mi apori wa mal ko man tu kana Mr. Boy be locos man ki kome ana wachi apoi ayela dong pe ki kuma be jo wachi muze ka kumanda umira chuli gangwa ko chi nen pa ana wachi apoi apoi ko na na tim kin men ko no be madda eto aner cho ko war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha A boy car park pigi piga dado. Wana chir wana chir ganga la dear boy mister. A poor little loro nanga mudun he. Jalano loro wa. Jalano latina.

kwerwawo jajalo lima wora jalaweyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu dega chi wu me ta anwa chi aboy ai leave na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata makiluoni lok mote ano ga cho kwot mot ka ta mate tiri makiluono chanda ti wi me ta kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vani stek Kai ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma da pa nye do dir pi logo war mister Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muse Ati ki lakir maler mo kan madak tau pi mnoni kom chao biche li kom mera mo nyate pokare Ana wacha boy ana bere kan nata yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mere mo nyi cho wa ti dak taw wa ti mere mo nyat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir yin we ha aboy ana bere kan nana gine way kon gen ki de kar man tay bi yat ma nyen ma pur kata kara a yele dong pe do la tien an bana wi nyung wi le mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci ol to ram ke la la ma e chowati muse yin ka go wati lok pe winu kon de wa ka tel lega ana wi ka chochi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bino kan kan wang ma ti o dek man ya ka gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha ya boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. We re yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di diango.

Johnny, come on. Go ahead and get out of here. Auction, and check it, check it. Mama, worry, auction, come on. Ate wu yer pala, me rao piar kumi chui. Apa di pulungi wogi? Iko di bono, nuari mi te duoki wosho. One more. Jelo wanu ko bijuare ha ni na jelo wanu ko bijuare ni ko diiru no kene na be shobe bergina rasho amae ntawde ha bije ajori wori tedu e gomje nu ko e kiaro ni ngo jara kel dudu mi adego ha mati ni porra mari ni na jel pora nyaro ko ni ha Nina jel ko nyaro ko lin ko lin nu teru gulli nino ana woro nu ateru ranga banya ikar ma tun nu rut bulok tiyo ene wi ko leno ana ma jel te ngol ko lin ninga ei musala wewe natoka wapi ko lin ga uni no